0: life!
1: Well, that was Bunjubi. It's my life. Oras natin 9:05 na po ng umaga and it's Tuesday, May 5, 2026. Kumusta naman ang gising natin? Ah, di ba? Well, katulad pa rin yesterday, aba, kailangan pa rin nating magtrabaho, di ba? Kailangan pa rin nating lumaban sa buhay. Kailangan pa rin

magpatuloy ang ating pangarap, ganon. Araw-araw dapat meron tayong pangarap dahil doon na mo-motivate ang ating sarili, nagkakaroon ng energy para mag-work, o di ba? Ganon po 'yon. Kaya bawal ang malungkot. Kung ikaw ay merong nararamdaman na kalungkutan, aba alam mo bang mag-move on ka na? Ayan, kasi 'yun 'yung usapan natin kahapon na medyo nabitin lang ng konti, o di ba? Kaya naman kasama ko sa technical department ang ating mababait at guwapong technician na naka-move on na naman, di ba? Andiyan si Sir Henry Castillo at si Sir Jovito Ronquillo. Magandang morning po sa inyong lahat. At syempre, ito ang iyong DJ Atina, logging in for the program Morning Rush. Suma sa inyo hanggang 11 o'clock, kaya samahan niyo ako. All you need to do is tune into 95.3 and you can also listen live via our live streaming. It's Radyo Natin FM/Banggit Abra, or you may visit our Facebook page. It's Radyo Natin Banggit. Ayan. At syempre, eto na nga, pag-uusapan natin later kung ano ba yung mga kailangan nating gawin para makamove on na at kahit papaano makapag- okay na rin tayo sa ating sarili, di ba? Kaya to wrap up the program, I'll give you a song from Bamboo. It's entitled Hallelujah, right here at DWJF 95.3 Radyo Natin Banggit. Your friend, your radio. It's 906.

0: kanina ang guminhawa gamit ang Mighty C.
1: Ako si Anita Gitelan, isang vendor. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
0: Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee.
2: Ako si Angela Valdez, isang student. Mahilig talaga ako sa kape kaya sinubukan ko ang Nature Soya Coffee. Bukod sa masarap ito, 0% caffeine.
0: Nature Soya Coffee! Pabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work kaya Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee sa oras na kailangan. Isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap, unti-unti ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na!
7: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
8: Siak ni Mari Fetorizer, taga-Pagurapar, Santo Domingo, umininumak ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix ket mariknak kapimig sa tibagik para tinaldaw-aldaw at trabaho. Padasin niyo met ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
9: iCure Stem Cell Coffee.
10: Ito ay tumutulong para maproteksyonan ng ultraviolet rays at iba pang stress na sanhi ng mabilis na pagtanda.
9: iCure Stem Cell Coffee.
10: iCure Stem Cell Coffee.
9: iCure Stem Cell Coffee.
0: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santol Plus Vodka, ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Tabla awan ti Abra Valley Colleges dagiti kabarbaro a registered nurses a nakarawari ti Philippine Nurse Licensure Examination idi Pebrero 2026. Charmaine Taliedo Amores, anak na Mr. and Mrs. Amores at taga Bumagkat Cayo. Lane Rivera Bugias, anak na Mr. and Mrs. Rivera at taga Salnek Bukay. Aldemar Valera, anak na Mr. and Mrs. Valera at taga Tagaytay San Juan. Christelle Kate Ayaba, anak na Mr. and Mrs. Ayaba at taga Alilawa Tinere. Kristin Fatima Balyasilio, anak na Mr. and Mrs. Balyasilio at taga Calaw, Bukay. Desiree Diane Velasco, anak na Mr. and Mrs. Velasco at taga Salnek, Bukay. Gwyneth Ardaniel, anak na Mr. and Mrs. Ardaniel at taga Poblacion, Dolores. Manipod ti Abra Valley Colleges, congratulations! To God be the glory!
12: Morning Rush!

0: a sexy bitch.
1: It's 9:27, and you are still listening to 95.3 Radio Latin Banguet, your friend, your radio. Of course, you're still with your DJ Athena for this morning rush. Kaya nga naman, ang usapan nating move on. Ano nga ba ito? Alam mo ba yung move on, kailangan ng mga kaakibat na aksyon? Ayan, kaakibat na aksyon na kung saan ay kailangan mong ikat o di naman kaya etanggalin, putulin ang contact mo. Mapa-emotional yan at sa isang relasyon. Ganon. So, contact cut, yan, kailangan mong tanggalin o kailangan mong putulin ang anumang klaseng contact para ma-stop din ang iyong emotional triggers, yung mga tipong kapag nakikita mo sa cellphone mo, nakikita mo yung kanyang number, o di ba, parang meron kang temptation na tawagan siya, o di ba, o di naman kaya kailangan mong i-block, i-remove ang iyong ex sa iyong social media. Aba, ginagawa mo yon. Pero minsan, ano, yung tipong hindi mo pa rin siya blina-block kasi gusto mong updated ka pa rin sa kanya mga pangyayari sa buhay. Nako. At ayan, na kailangan mong gawin na i-delete lahat at i-block lahat. O di naman kaya i-remove mo na yan. So, avoid mo para ma-avoid mo yung tinitignan mo pa rin yung kanyang social media, yung kanyang profiles, di ba? Isa simpleng gawain yan, at least, makaka-move on ka na. Kasi hindi mo na siya, maiiwasan mo na siyang tawagan. Ganun yan. Di naman kaya ma-update. At syempre, alam mo ba, na kapag ka ang usapang move on, kailangan din nating tanggapin na ang isang relasyon ay may hangganan. Sabi nga nila, oh my God, it's over. Ayan, it's over to stop holding on to false hopes. At syempre, kailangan mong unahin ang iyong sarili, ang iyong tinatawag na self-care. Kasi kapag ka ikaw ay laging nangangarap na magkakabalikan pa kayo, oy, sakit yan, ano? Pero in reality, hindi na nga talaga. Alam mo bang ikaw ang nahihirapan emotionally at physically? Kasi kapag ka iniisip mo siya, alam mong dumadaloy yan sa katawan mo, yung kalungkutan. Kaya nagiging weak ka, nagiging weak ang iyong puso, ayan, nagiging weak ang iyong feelings at ang iyong emotion. At yan, you forgot to take care of yourself. So, ikaw yung mahihirapan. So, ano nga bang nang mangyayari? Aba, kailangan mo munang i-prioritize ang iyong sarili, i-prioritize ang iyong health, at kailangan mo ng bagong routines. Aha, pag-uusapan natin yan later, mga ka-move on. It's 9:30 na po, magko-commercial muna tayo at magbabalik po ang DJ Athena later on. Radio
2: Natin. Dumarami na ang gumigawa gamit ang Mighty C.
3: Ako si Anita Gitelan, isang vendor. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
2: Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee.
4: Ako si Angela Valdez, isang student. Mahilig talaga ako sa kape kaya sinubukan ko ang Nature Soya Coffee. Bukod sa masarap ito, 0% caffeine.
2: Nature Soya Coffee! Pabibili sa inyong mga suking butika!
5: Soya, manunggay at santon, matitikman mo na sa kape! Santon Plus Coffee Mix, sulit sa health benefits at sa lasa, panalo! Subukan nyo! Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa! Mabibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, katatulong pa.
5: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
7: Sa pagmamahalan, ang bawat sandali ay mahalaga. Kaya kung nawawalan ng gana si Mister o si Mrs., mag-enjoy coffee na. Enjoy Coffee. Ang Enjoy Coffee ay may sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng pagmamahalan at pag-boost ng libido. Kaya mag-enjoy coffee na. Gawing mas mahal ang pagmamahalan. I-enjoy coffee na yan.
8: iCare 12-in-1 Coffee. iCare 12-in-1 Coffee. iCare 12-in-1 Coffee.
0: Siya ni Marife Torizer, taga-Pagurapar, Santo Domingo, umininumak ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix, ket mariknak kapimig sa tibagik para tinaldaw aldaw at trabaho. Padasin niyo met ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure Stem Cell Coffee. Ang iCure Stem Cell Coffee ay pinasisigla ang produksyon ng bagong balat ng ating cells na maaaring magdulot ng mas makinis at mas batang hitsura. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
10: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Magsanthol Plus Longga, ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Magsanthol Plus Longga, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Congratulations to Architect Charles Apolonio Daniel Borja Garcia for passing the licensure examination for architectures on January 27, 2026. Architect Garcia is the son of Engineer Jewel Garcia and Mrs. Marlita Garcia from Uyeng, Pidegan, Abra. The Abra Valley Colleges is very proud of your success. To God be the glory. Morning Rush.

0: Well, you just heard Your Man by Josh Turner, and that song is dedicated to Mr. Edelberto Banya and his family, especially to JC Masaya at Shello Alaika. Magandang morning to you guys. And for your dedication and requests, you can message us directly to our Facebook page. It's Radyo Natin Bangged. And oras natin, it's 9:45. Magbabalik pa ako pagkalipas lang ng ilang paalala.
1: Radyo Natin
2: Ang Mighty C.
3: Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka. May hyperacidity ako, kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C, alkaline, base, at natural, iniinom ko ngayon.
2: Kontrahin ang mga sakit vitamin C na alkaline base, Mighty C.
4: Ako si Jackie Mercado, nakakaramdam ako ng kabag tuwing umaga at lalo na sa gabi. Pero simula nung uminom na ako ng Nature Soya Coffee, nawala ito.
2: Kapainwan ng cafe, Nature Soya Coffee. Mabibili sa mga shopping butika.
5: Soya, manunggay at santon, matitikman mo na sa kape. Santon Plus Coffee Mix, sulit sa health benefits. At sa lasa, panalo. Subukan nyo, Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Sa pagmamahalan, ang bawat sandali ay mahalaga. Kaya kung nawawalan ng gana si Mister o si Mrs., mag-enjoy coffee na. Enjoy coffee. Ang enjoy coffee ay may sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng pagmamahalan at pag-boost ng libido. Kaya mag-enjoy coffee na. Gawing mas mahal ang pagmamahalan. I-enjoy coffee na yan.
8: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
9: Ako si Mariel, taga San Ildefonso, Ilocos Sur. Sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ay may allergy sa mga pagkain, ngunit nung sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1, unti-unting nawala ang mga katikati sa katawan ko. Mas lumakas na ang aking immune system, kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure Stem Cell Coffee. Ito ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals para maiwasan natin ang sakit na cancer. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
10: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
11: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
13: Kablaawan ti Abra Valley Colleges dagiti Patanor ti College of Teacher Education ang nakaruwar ti licensure examination for teachers when ulit iti September ken November 2025. Barbosa Genevieve, anak da Mr. and Mrs. Barbosa at taga Zone 1 Linasing Bangged. Dilag Kate, anak da Mr. and Mrs. Dilag at taga Lingay Buklog. Paderes Widon, anak da Mr. and Mrs. Paderes at taga Piquec Dagyuman. Pedroso Marinel, anak da Mr. and Mrs. Paredes at taga Nalbuan Licuan. Juan Baay. Venus Jeric, anak na Mr. and Mrs. Venus at taga Baog San Juan. Alafris Laurelin, anak na Mr. and Mrs. Alafris at taga Poblacion West Piligan. Banaw Erisa, anak na Mr. and Mrs. Banaw at taga Bela Atinug. Manipod to Avro Valley Colleges. Congratulations! To God be the glory!
14: Morning Rush.

sa kanyang kabody, si Yanong Lando. Ayan, di ko alam kung naririnig niya tayo. Ano? Anyways, gwapong-gwapo kayo this morning. Kahit di ko pa kayo nakikita. Ganern! At syempre, binabati rin natin ang ating mga kaibigan na politician group of companies na walang kupas. Sila Jerwin Malangin, si Krisha, si Crystal, si DJ Afus, si Axel. Hello to you! At syempre sila, sino pa ba nandiyan? Lahat-lahat na. Magandang morning. Of course, hi and happy listening to Miss Marnel Caliwag and of course to Ma'am Ivory Cues. Magandang morning po sa inyo. And back to our usapan, ayan, yung tipong move on. Eh, eto na nga. Yun ngang unang tip, ayan, tips talaga, na para makamove on ka, eh, kailangan mong i-block, kailangan mong i-cut lahat ng contacts mo sa kanya. Ayan, mapa-social media, mapa-cell number, ayan, kailangan mo talagang tinatanggal yan. At syempre, eto pa ha, yung sinasabi nilang clear physical reminders. Ano itong mga physical reminders na yan? Eto yung mga items, ayan, na binigay sa'yo for free. Di ba? Hindi. Yung mga regalo, syempre, like your gift, every monthsary, every anniversary, aba, di ba? Nakakasayang din kaya, lalo na kapag kamamahalin yan, ano? Pero alam mo ba na mas maganda kapag tinatabi mo na ang mga yan, o, di ba? Katulad ng mga damit, o, di yan? Kung lagi kanyang pinagsashopping, aba, sosyal. At lagi kayo, syempre, lumalabas, at lagi kayong nagpo-photo ops, ayan, meron kayong mga picture-picture, selfie-selfie, groupie-groupie. Aba, kailangan mo rin yung pikit matang i-delete na lang. Ah, diba? Para magkaroon ka naman ng fresh, ayan, fresh space, neutral the space, at syempre kailangan mong mag-create ulit ng bagong memories na hindi na siya kasama, na hindi na siya picture na nandoon pa, o, diba? So, kailangan mong tanggalin lahat ng mga yan, lahat ng mga nakakonekta sa'yo. Kung yung mga pictures nyo nandiyan pa rin sa album mo, na katabi mo kapag natutulog ka, diba? Nakadikit yan sa walls mo, aba, tanggalin mo yung mga yan. So, kailangan mo i-clear lahat ng mga bagay-bagay na siyang nagre-remind sa'yo. Ayan. At syempre, eto na pinakamahirap, bebe. Eh, yung tinatawag nilang yung kailangan mo yung tanggalin yung mga feelings and emotions sa sarili mo. Mahirap yan. It takes months, di ba? Hindi lang naman po pwedeng gawin yan ng isang araw lang. Ano to? Lokohan? Ah, di ba? Meron nga silang tinatawag na three months rule. Totoo ba yon? Eh, minsan nga merong 1 year. O, di ba? 1 year. Katagal-tagal talaga. Eto pa yung iba, ha? Yung iba talaga, hindi na talaga nagka-jowa. Dahil sa kanilang first love. Ayan. Pero pag-usapan natin, ha, yan ang maigi later at magbabalik ako. But now, I'll give you a song from Dan Fugelberg. It's Letter of the Band.

0: ang Mighty C.
1: Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka. May hyperacidity ako kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C, alkaline, base at natural, iniinom ko ngayon.
0: Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base, Mighty C.
2: Ako si Jackie Mercado, nakakaramdam ako ng kabag tuwing umaga at lalo na sa gabi. Pero simula nung uminom na ako ng Nature Soya Coffee, nawala ito.
0: Kapay mo ng cafe, Nature Soya Coffee. Mabibili sa limang suking butika.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape. Pero nung nasubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, nasarap at napakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Cellphone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Cellphone. Kaya pag Cellphone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee sa oras na kailangan. Isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap, unti-unti ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na!
6: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
7: Siak ni Marie Fetorizer, tagapag-urapper Santo Domingo, umininumak ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix ket mariknak kapimig sa tibagik para tinaldaw aldaw at trabaho. Padasin niyo met ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
5: Ang iCure Stem Cell Coffee ay pinasisigla ang produksyon ng bagong balat ng ating cells na maaaring magdulot ng mas makinis at mas batang hitsura. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
8: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Coca, ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Sira nagsak ti Avro Valley Colleges sa Mangkablao kadag iti nakarwar iti 2025 Social Work Board Examination. Duna Ruth Baaya, Clarice Joel Blaya, Juan Bernardes, Karen Ann Lais, Nikki May Llanes, Nicole Madriaga, Sharim Mariano, Heidi Rose Molina, Jermeline Severo, Mary Grace Tumas, Angelita Tugadi. Manipod ti Avro Valley Colleges, congratulations! To God be the glory! Morning Rush.

0: ang Mighty C.
1: Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka. May hyper acidity ako kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C alkaline base at natural iniinom ko ngayon.
0: Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base. Mighty C.
2: Ako si Jackie Mercado, nakakaramdam ako ng kabag tuwing umaga at lalo na sa gabi. Pero simula nung uminom na ako ng Nature Soya Coffee, nawala ito.
0: Kape mo ng cafe, Nature Soya Coffee. Mabibili sa mga suking butika.
3: Suwabe ang aroma. Cellphone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa busa. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang gusto mo sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Cellphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sa pagmamahalan, ang bawat sandali ay mahalaga. Kaya kung nawawalan ng gana si Mister o si Mrs., mag-enjoy coffee na. Enjoy coffee. Ang enjoy coffee ay may sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng pagmamahalan at pag-boost ng libido. Kaya mag-enjoy coffee na. Gawing mas mahal ang pagmamahalan. I-enjoy coffee na yan.
5: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
6: Ako si Mariel, taga San Ildefonso, Ilocos Sur. Sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ay may allergy sa mga pagkain, ngunit nung sinubukan kong uminom ng iCure 12-in-1, unti-unting nawala ang mga katikati sa katawan ko. Mas lumakas na ang aking immune system, kaya subukan niyo rin ang iCure Coffee 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
4: Ang iCure Stem Cell Coffee ay may glutathione. Ito ay isang natural na antioxidant na binubuo ng cysteine, glutamic acid, at glycine na maraming benepisyo para protektahan ang ating mga organ tulad ng sakit sa puso, utak, at sakit sa atay.
5: iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
7: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, Magsanthol Plus Vodka, ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang maitutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Magsanthol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Morning Rush.

Well, that was Sarah Geronimo. Maybe this time, ayan, it's 10:39. Magandang morning kay Ma'am Roselyn. Kumusta ang Alaska? Mainit ba dito sa Pilipinas? O, diba? Yung tipo talagang nagre-reklamo ka dahil kay aga-aga, eh, pinagpapawisan ka. Talaga nga namang kapag ligo mo pa lang, eh, talagang nandyan na yung pawis. O, diba? Kaya nga, minsan nagre-reklamo ang ating mga balikbayan, balikbahay. Dahil hindi daw sila makatulog or ano yan. Dahil sa sobrang init sa Pilipinas. Nako naman, sa aking board, eh, 31 degrees Celsius and mostly sunny. Ayan. Eh, talaga nga naman kapag ganitong oras, hanggang 3 o'clock, eh, huwag ka nang lumabas kung hindi naman ganun ka-importante ang pupuntahan mo. Dahil, alam mo na, super duper init, matutusta ka lang. Di ba? Kaya nagtatakot yung mga hiram, ang kaputihan dyan. Kumusta ang mga sabon? Di ba? Hello, Jerwin! Oo. Ayan, may pakaway-kaway ka pang nalalaman, ano? Anyways, eto na nga, di ba, sabi ko nga sa inyo kanina is mag-focus ka doon sa self-care na yan. I-prioritize mo yung physical health mo. Kailangan mong tignan yung pagkain mo. Dapat kumain ka ng husto. Kailangan na matulog ka ng tama. At syempre, eto, wag na wag mong kakalimutan ang mag-ehersisyo. So, kung kinakailangan mong mag-walking ka, girl. Mag-running ka na rin kung gusto mo. O, diba? Eh, sa ngayon, dahil sa sobrang inin, why not go to swimming? Ayan, kasama ang iyong barkada, ganon. Para naman kahit papaano, eh, mabuso yung mood mo at magkaroon ka ng mental health na sinasabi. O, diba? At kapag kaganyan ang ginagawa mo, meron kang focus sa sarili mo, aba, alam mo ba na nagkakaroon yan ng rebuild of life, yung parang na-re-renew ang iyong energy at nagkakaroon ka ng reconnections doon sa mga old habits mo, doon sa mga bagong activities mo, at lahat nagiging independente ka na sa past love life mo or past relationship mo. Kung baga, eh, parang nawawala na yung alaala ng nakaraan dahil nga you are creating a new memories. Ganan, it's 10:42 and right now I'll be giving you a song from Callum Scott. It's entitled You Are the Reason. It's 10:42.

0: ang Mighty C.
1: Ako si Maria Asuncion, isang magsasaka. May hyperacidity ako kaya nahirapan ako maghanap ng vitamin C. Yung Mighty C, alkaline, base at natural, iniinom ko ngayon.
0: Kontrahin ang mga sakit. Vitamin C na alkaline base, Mighty C.
2: Ako si Jackie Mercado, nakakaramdam ako ng kabag tuwing umaga at lalo na sa gabi. Pero simula nung uminom na ako ng Nature Soya Coffee, nawala ito.
0: Kapay mo ng cafe, Nature Soya Coffee. Mabibili si limang suking butika.
3: Ibaka sa lahat.
4: Sample Plus Coffee Mix. Ibaka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo, Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Sample Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
4: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee. Sa oras na kailangan, isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap, unti-unti ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na!
7: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
8: Siak ni Marifeto Reser, tagapag-urapper Santo Domingo, umininumak ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix ket mariknak kapimig sa tibagik para tinaldaw aldaw at trabaho. Padasin niyo met ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
6: iCure Stem Cell Coffee. Nakakatulong sa pagpapabagal ng pagtanda sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating human skin.
7: iCure Stem Cell Coffee.
6: iCure Stem Cell Coffee.
7: iCure Stem Cell Coffee.
9: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
10: Sunfon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
11: Sunfon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina.
12: Sa Sunfon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay.
13: Sunfon Plus Gold.
14: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
15: Congratulations to Attorney Robby May Romero Borlas for passing the bar examination last September 2025. Attorney Borlas is the daughter of Virgilio Baroma Borlas and Victoria Romero Borlas from Zone 6, Sinapangan, Banguet, Abra. The Abra Valley Colleges is very proud of you. To God be the glory.
16: Morning Rush.

Well, it's 8 minutes before 11. That was Lani Misalucha. Bukas na lang kita, mamahalin. Oh, bukas na lang ha, hindi pwede ngayon. Ayan, pwede ba? Pwede mo bang sabihin yan sa kanya na bukas mo na lamang siya mamahalin kasi wala kang time today? Ayan, yung mga tipong ang daming mga rason, ang daming mga reasons, ano pa ba, ang daming mga difficulties, ang daming mga obstacles, di ba? Na dahilan kung bakit hindi mo siya pwedeng mahalin. Oy, hindi na natin kailangan na pag-isipan pa yan. O di naman kaya, hindi na natin kailangan pag-usapan pa yan kasi hindi nga po pwede. Ayun, sakit, sakla pa, no? Anyways, balikan natin, ha? Nandun na tayo sa puntong kailangan mong i-rebuild yung kanyang sarili. Kailangan mo magkaroon ng new routine, new reconnection, at kailangan mo nang mag-start ng new activities para at least magkaroon ka ng bagong buhay. Ayan, bagong kulay, bagong environment, bagong mga friends hanggat pwede. Ayan, para kahit papaano, makalaya ka sa mga kalungkutan ng iyong past love life. Ayan. So, whatever it is, well, there's always hope at meron pa rin pagbabago. Kaya, huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa. Ah, diba? It's all in the mind. Ika nga nila. So, if you believe at if you think na kailangan mong mag-move on, then do it. Do not just live sa nakaraan. Okay? So, right now, I'll be giving you a song. Ayan. Ito na, pinakamatindi sa lahat. Ayan. It's Let Me Be the One by Jimmy Bondoc right here at PWGF 95.3 Radio natin. Bangged your friend, your radio. Ako po'y nagpapaalam na sa Morning Rush. Kasama ko sa technical department ng ating mga technicians, si Sir Henry Castillo at Sir Jovito Ronquillo. This is your DJ Atina saying sayonara and te amo. Love you guys. Bye, bye, bye. Butterfly.

0: Marami na ang gumagawa gamit ang Mighty C.
1: Ako si Anita Gitelan, isang vendor. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
0: Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee.
2: Ako si Angela Valdez, isang student. Mahilig talaga ako sa kape kaya sinubukan ko ang Nature Soya Coffee. Bukod sa masarap ito, 0% caffeine.
0: Nature Soya Coffee! Pamimili sa mga suking butika.
3: Southern Plus Coffee Mix.
4: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Southern Plus Coffee Mix, sinaaraw-araw ko na siya masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Southern Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Southern. Kaya pag Southern Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
5: Sandown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Sandown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
6: Adda ka di wrinkles mo. Amuyo ka di nga ti iCure Stem Cell Coffee ket pati dugin na. Itibiyag ti cells ti kudil tayo. Tapno mapabayag iti panaglakay. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Sandown Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Sandown Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil

0: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di bibitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
1: Yahoo!
2: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
4: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus Herbal Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
4: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
10: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Spice up your life. Spice up your life. Experience the tantalizing, tasty, and perennial healthy cuisine of the incomparable fine dining of Abra Valley Grand Hotel. Spice up your life. Spice up your life. Abra Valley Grand Hotel serves you a mouth-watering and healthy foods perfectly for your healthy diet. Spice up your life. Spice up your life. Spice up your life. Try and dish up a ball with your family, friends, and loved ones at Abra Valley Grand Hotel, located at Calaba, Bagquet. For inquiry and reservation, you may call 074-752-8923. Spice up your life.
12: Abra Valley Grand Hotel. Abra Valley Grand Hotel.
11: Spice up your life. Spice up your life.

Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas. May isa lang tiradyo sa Pilipinas. Isa lang bay ang radyo. CCRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Oras City, Pilipinas, 11:30. Nagasat ka na imbagal daw tayo amin manipod the News and Public Affairs iti 95.3 Radyo natin bangged. Ken ti Departamento ti Bachelor of Arts in Communication ti Avra Valley Colleges dayto iti pagayam yung mga dandanon ti nabara damdamag ti Radyo natin damdamag. Ruelda Baro Mateo. Dagiti paulo ti damdamag itangal daw a Martes, Mayo 5, 2020. Iti damag nasyonal, Presidente Marcos mangipanamnama iti tulong kadagiti apektado iti Mayon Volcano. Suto mangisayangkat iti pre-trial kanaig iti impeachment ni BP Sara. 52 barangays nabalkot iti ashfall manipod ti Mayon, 30,000 nga individual na iyakar. Panakaypasa iti Kalinga Act ipadpadaras iti kamara. Iti damag probinsya. Dole abra nang ipaay iti livelihood and employment assistance kaspasat iti Labor Day celebration. Pannakadadael iti rangtay sa Jay Ilocuzor may sa attract na tinag talo iti nadangran. Oras iti Pilipinas, 11:32. Isagsagot ka na tayo ti Avra Valley Colleges. Masarakan iti Top Street, Corner McKinley Street, Zone 4, Bangged, Abra. Agsubsubli iti radyo natin damdamag, kalpasan iti sumagmamano palagip.
1: Radyo natin damdamag.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Dumarami na ang guminhawa gamit ang Mighty C.
6: Ako si Anita Gitelan, isang vendor. Yung allergies ko dati, sobrang pahirap sa akin. Nag-Mighty C ako na wala ang allergies ko. Salamat sa Mighty C.
7: Marami na ang natulungan ng Nature Soya Coffee.
8: Ako si Angela Valdez, isang student. Mahilig talaga ako sa kape kaya sinubukan ko ang Nature Soya Coffee. Bukod sa masarap ito, 0% caffeine.
7: Nature Soya Coffee. Pabibili sa mga suking butika.
9: Gising! Oras na para sa isang bagong araw. Sino ba naman ang hindi gaganda ang umaga kung meron ng kape na pampagana? Enjoy Coffee! Pampagana kay Mister o kay Mrs. Ito ang Enjoy Coffee sa oras na kailangan. Isang timpla mo lang. Habang hinihigop at nag-uusap, unti-unti ay sumisiklab ang init ng pagmamahalan. Kaya mga Mister, mga Mrs., mag-Enjoy Coffee na!
10: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
11: Siak ni Mari Fetorizer, taga-Pagurapar, Santo Domingo, umininumak ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix ket mariknak kapimigsa ti bagik para tinaldaw-aldaw at trabaho. Padasin niyo met ti iCure 12-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee. iCure 12-in-1 Coffee.
9: May wrinkles ka ba? Alam mo ba na ang iCure Stem Cell Coffee ay pinahahaba ang buhay ng cells ng ating balat kaya bumabagal ang ating pagtanda?
10: iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee. iCure Stem Cell Coffee.
12: Santong Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santong Plus at Santong Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santong Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santong. Mabibili sa mga butika.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Hi! Eto po si Gladi Mabini ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako believe!

0: 5-4-H!
1: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
2: Mag-asawa yun eh. Mag-asawa yun eh. Ano ba naman? Siyempre, may ugnayan yan. Ulitin natin. Yan may balita pa ba?
3: Sa pahayag ni Leviste, direct ang question ito ang ugnayan ni Recto at Batangas Governor Vilma Santos Recto. Kaya pala. At ayun. Ang negosyanteng si Congressman Edwin Gardiola.
2: Ayun. Kung dalawa lang, may question. Tatlo.
3: May tatlo.
2: May pangatlo pala.
3: May pangatlo. Hinamon din ni Leviste ang panig ng mga rekto. Nabasagin ang kanilang katahimikan hinggil sa paggastos umano ni Gardiola na mahigit 1 bilyong piso para sa kampanya ng pamilya rekto kabilang na ang aktor at nooy kandidato na si Lucky Manzano. Tanong ng kongresista, kung totoong malaki ang nagastos ni Gardiola para sa kanilang kampanya, ano ang kapalit nito?
2: Aba,
3: bukod sa pondo
2: wala
3: sa kampanya.
2: Wala bang sinabing, ang taong bayan ay nagtatanong?
3: Si June Del Rosario na yun. Bukod sa pondo sa kampanya, isiniwalat din ni Leviste ang umanay operasyon ng Refresh Gaming Corporation, ang operator ng Small Town Lottery sa Batangas. Ayon sa mambabatas, batay sa impormasyon mula sa mga lokal na politiko, sina Recto at Gardiola ang nasa likod ng nasabing kumpanya.
4: At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Gardiola para sa mga Recto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Gardiola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang? O may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Gardiola?
2: Sa Congress pala yan. Ano ba yan? Privilege speech?
3: Personal and collective privilege ang tawag dyan.
2: So ang inuupakan ni Congressman Leviste dyan, Executive Secretary at isang kapwa niya, kongresista.
3: Kaya kanyan kung may istorya lang tayo, Mother, nung pinapanood ko yung iba pang parte nung sesyong kahapon, nag-move ang ilang mga kasamahan niya to strike off the record.
2: Yung
3: hindi lang yung parte ng speech, kundi yung buong speech niya.
2: Yung buong speech niya
3: dahil na may mga sinabi siya doon na parang walang batayan, walang kinalaman sa kanyang talumpati. Nagkasanga-sanga kasi.
2: Nag-branch out.
3: Walang focus yung speech.
2: Ayun, ganun.
3: Kasi pagka personal and collective privilege, kumbachero, meron kang isang tungkambukin dapat.
2: Mukhang nadala ng kanyang emosyon itong batang Leviste. Tinan mo lang, sa pagkaka-deliver pa lang niya, pasigaw. Talagang
3: pero may bumubuyo sa likod niyan.
2: May bumubuyo. Meron ba? Teka.
3: Si Congressman Paulo Marcoleta, sabi, ba't naman hahanapan nila na attachment? Privilege speech nga yan.

0: At ano sabi niyan? Ang gusto niya ay
1: basagin ang
0: katahimikan. Ng mga rekto. Eh eto ngayon.
1: Aba, may nagbasag na ba?
0: Binasag ni Executive Secretary Ralph Recto ang kanyang katahimikan.
1: Aba, ayun na.
0: At nagbasag ng isang bilog diyan sa Batangas.
1: Nako, pagkabilog eh magbabarik 'yan.
0: Yes, Recto. Magandang morning. Mm. Promise back nga raw po si Executive Secretary Ralph Recto kay Batangas Representative Leandro Leviste na tinawag niyang asong ulol.
1: Nako.
0: Nakahul ng kahol.
1: Nako po.
0: Matindi na ito. Mm-hmm. Ano? Sa kanyang FB post, tinawag ni Recto si Leviste na isang bitter brat.
1: Mm-hmm.
0: Deranged. And dangerous person.
1: Teka, ano ba ibig sabihin ng deranged?
0: May diferensya. May diferensya sa pag-iisip. Sira ulo. Deranged and dangerous person. Narcissist.
1: Naku.
0: National inventor of lies.
1: Mm-hmm.
0: At isang barker sa circus na handang kumain ng bubog, mapansin lamang.
1: Matindi pala itong mga...
0: Magsalita pala si...
1: Batanggihan nyo. May hawak na siguro balisong yan si...
0: Parang sing talim ng balisong yung mga salita. Ano?
1: Talaga.
0: Pumalag si Recto sa pilit na paglalagay ng Malaysia ni Leviste sa koneksyon nila ni Congressman Edwin Gardiola,
1: mm-hmm,
0: na matagal niyang nakatunggali sa politika at nakasama lang nitong 2022 bilang respeto sa isang kapwa Batanggenyong kongresista. Mm-hmm. Nilinaw din Direkto na wala siyang ghost of flood control projects,
1: mm-hmm,
0: at lahat ng proyekto niya sa Batangas ay may resibo at napapakinabangan ng mga tao. Ibinunyag pa ni Recto ang masamang ugali ni Leviste,
1: mm-hmm,
0: na maging sarili nitong magulang at ginamit ang isang inspirational quote. Ano? Parang bitin yun na mother.
1: Bitin.
0: Na maging ang sarili nitong magulang. Tapos nawala eh. Anong ginawa niya doon? At ginamit ang isang inspirational quote na never.
1: Never
0: trust a man who disrespects his mother.
1: Wag pagtiwalaan ang isang lalaki na lumalapas tangan sa kanyang ina.
0: Yun daw yung quote na binigkas ni ES. Kasama sa resback ni Recto ay ang panunuhol ni Leviste ng 1 bilyong piso para umatras si Governor Vilma Santos at tangkang pagkamkam sa 1,000,000 hektaryang lupain sa Nasugbu, Batangas.
1: Binabasa ko yung post ni ES Recto, mahaba din pala eh.
0: Mahaba nga. Pero, kaya nga sabi natin eh kung may time kung mapagbibigyan tayo. ES. Tumatawag si UL sa inyo kahapon. Nakita naman daw ninyo. Sin yung message.
1: Eksena.
0: Eksena. Baka daw pwedeng kayo mismo ang magpaliwanag at magbigay ng detalye tungkol dito sa mga paratang sa inyo at itong mga sagot ninyo. Ayan.
1: Congressman Leviste.
0: Kung ayaw niyo si Congressman Leviste na lang ang kukunin namin. Gusto niyo ba 'yon? ES.
1: Nanakot pa. Nang urot.
0: Nang urot.
1: Leviste naman ay natural born Filipino citizen.
0: Pero
1: natural born liar din daw.
0: Kaya nga national inventor of lies daw eh. Inventor pala.
1: Sa unang pagtatagpo pa lang namin, may handa siyang 400 million pesos at mariin niya akong pinakiusapan na suhulan ang kanyang kalaban sa politika,
0: mm-mm,
1: upang umatras ito sa kampanya. Tinanggihan ko ito,
0: mm-mm,
1: sabi ni ES Recto.
0: Mm-mm.
1: At tapos binanggit mo nga yung sumunod na inalok naman siya ng 1 billion pesos para umurong si Governor V upang siya ang humalili. Umiiyak ang nanay niya habang ginagawa niya ito.
0: Si Senator
1: Loren Legarda. Tinanggihan ko ito. Tanging ang respeto ko sa kanyang ina bilang dating kasamahan sa trabaho ang naging dahilan para hindi ko siya isiwalat at kasuhan. Alam ng nanay niya na hindi ko nagustuhan ang usapang ito Kaya humingi siya ng humingi ng

0: tawad sa akin.
1: Yung nanay.
0: Yung nanay.
1: Si Senator Loren.
0: Oh. Yung nanay.
1: Try nga natin, mother, si Senator Loren din. Uh-huh. Oh, baka ano.
0: Mm-hmm.
1: Eh kasi pag hindi pa, ano to, pag walang namagitan dito, tuloy-tuloy yan, kumbatero.
0: True to form, reports have reached us
1: about... Totoong nangyari na may mga balitang nakarating sa amin...
0: About how he engineered...
1: Kung paano niya ginawang inhinyero.
0: A massive vote-buying operation in Batangas, unprecedented in history.
1: Nako, paano niya isinakatuparan ang malawakang pamimili ng boto na kauna-unahan pangyayari sa kasaysayan sa Batangas?
0: Sa kanyang baluktot na pag-iisip, lahat ng mga bagay ay for sale. Tao, dangal, posisyon.
1: Oh, yun. Matindi. Yun ang, so, parang ang paglalarawan ni ES Recto kay Leviste, dahil maraming ang pera, ang tingin niya, kayang bilhin lahat.
0: Lahat ay kayang bilhin. Eh, pero...
1: Pera-pera lang lahat.
0: Itong sinabi ni Senator, ni ES Recto na ito, kumbachero, na namili ng boto, massive vote buying, itong si Leviste, eh yun mismo yung itinayo ni Leviste kahapon at sinabi, lahat kami dito, lahat na lang dito, namili ng boto.
1: Oo,
0: dun sa Kongreso.
1: Dun sa Kongreso.
0: Kaya nga, streaking off the record. Kaya si Laila De Lima tumayo eh.
1: Umalag yung iba.
0: Si Laila De Lima, sabi niya ako, hindi ako nabili ng boto sa buong buhay ko. Kaya
1: sayang,
0: nasayang yung talumpati dahil sa emosyon.
1: Nasayang yung talumpati niya. Nako eh, kailangan talagang napapayuhan itong si Congressman.
0: Sayang eh.
1: Sayang yung mga, may mga punto siya eh. Mm. Valid yung mga question niya, yung mga punto niya, at kung may mga alam siyang ganyang kaso ng katiwalian. Kaya lang, kapag nadadala na ng emosyon na gano'n,
0: pati yung mga...
1: Wala, nasasayang.
0: Oo, tama ka, kumbachero. Eh, saka, alam mo, naalala ko tuloy nung araw eh, ang Kongreso, lagi naman tinatawag na kanyan eh, mga buhaya yung mga nandyan lagi naman. At lagi naman nating nababalitaan na matagal nang nangungumisyon yung mga congressman eh.
1: Matagal na.
0: Oo.
1: Kahit nga mga left-leaning party list representative, nangungumisyon.
0: Oo, nangungumisyon. Pero ang tanong, sila ba ay nagagalit na sinasabihang sila nangungumisyon? Hindi.
1: Mm.
0: Bakit? Totoo eh.
1: Totoo.
0: Kaya lang, walang nagsasalita. Walang contractor na nagsasabing sila hiningan sapagkat mawawalan ng hanap buhay yung contractor. Ngayon nga lang nagkaroon ng ganito eh. Yung mga anong flood control issue
1: At
0: nabulatlat na lahat yan.
1: At ganyan ang yung mga pagsasalita ng ganito ni Leviste, ni Congressman Barsaga. Totoo yun.
0: Totoo.
1: May mga ganun pangyayari.
0: May mga totoo. Kaya lang, kapag ka dinaan sa emosyon, bata, si Congressman Leandro Leviste, pagka ikaw ay masyado ka nang engrossed sa, halimbawa, kay Guardiola, engrossed na kay Guardiola, parang obsessed ka na kay Guardiola, bagamat na may bataya naman siguro yung sinasabi mo laban kay Guardiola. Ngayon, kaaway mo na lahat ng mga may kinalaman kay Guardiola.
1: Magagalit na rin sa'yo yung mga nakapaligid na yun.
0: Dumadami ang kababag mo.
1: Nawawala na tuloy doon sa focus. Doon sa kung ano yung main issue na issue ng corruption. Halimbawa, doon sa isang particular na tao.
0: Hindi ka naman,
1: Guardiola.
0: Hindi ka naman Superman na Congressman Leviste. Hindi ka Superman na kaya mo resolbahin ang lahat ng problema ng... Kung meron kang isang gustong lutasing problema, mag-focus ka muna doon.
1: Focus ka ron.
0: Sa susunod, iba naman.
1: At numero uno, makinig ka sa nanay mo.
0: Yun ang number one.
1: Ayun makinig ang nanay ka mo. Sa nanay mo. Yun. At yung si Senator Loren, isa yan sa nakita nating napaka mahinahon.
0: Talaga.
1: Na
0: isa lang nagalito kay Garin eh. Kay Sharon Garin lang nagalito Garin.
1: Pero related pa rin doon.
0: Related pa rin doon. Kay Garin.
1: Hindi, tsaka doon kay Leviste.
0: Kay Leviste.
1: Dahil sa, doon sa solar.
0: Sa solar. Hindi, saka yung kumbachero, ang kinagalit niya doon sa Senate hearing, yung bang Hindi kayo nagsisipasok. Yun. Nagalit siya. Yung work from home yung mga taga-DOE. Samantalang ang buong mundo ay nagkaka-crisis.
1: Tama yun.
0: Doon siya nagalit ng gusto eh.
1: Pero may lihim pa rin. May
0: naalala niya yung solar eh.
1: Naalala pa rin niya yung ginawa sa solar ni...
0: Magkano yung multa? 24 billion
1: yun.
0: Pinagmumulta po ng Department of Energy si Congressman Libiste doon sa hindi na i-deliver na 12,000 megawatts.
1: 12,000 megawatts.
0: Kuryente, kaya mataas ang kuryente
1: solar.
0: Ngayon. Parang gano'n.
1: Nako.
0: Basta makinig ka sa nanay mo!
1: Tingnan natin yan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa susunod na kabanata. Pero pinaka-importante, makinig ka sa nanay mo, bata.
0: Mother knows best.
1: Ayan. Senator Lauren, magandang morning!
0: Ako na ba?
1: Ikaw na.
0: Susunod!
1: Ito, boy!
0: yun daw pong mga police commander na matatatluhan ng mga gas and run. Yung nagpapakarga tapos tumatalilis na.
1: Ang sisibakin yung commander?
0: Yari ka, commander. Dapat mahuli mo. Dapat mahuli mo yung... yung...
1: So, kailangan pantayan mo na lahat ng gasoline.
0: Yun. Kailangan... Yari ka. Three strike policy daw.
1: Three strike policy. Dumadami ba ang kaso ng gas?
0: Dumadami eh. Nadagdagan na naman eh. Bago na naman.
1: Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy na
2: CS Balita.
1: Alas 6:23.
3: Radio Natin
2: Nationwide. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radio Natin
2: Nationwide. MX3. Dito ako bilib.
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radio Natin
2: Nationwide!
4: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
3: Radio Natin
2: Nationwide!
5: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit! Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: Paxo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Y4H!
1: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!
2: Punta ka dun sa counter, sa loob. Makikiihi ka muna dun. Tapos magbabayad ka, magkakarga ko ng $30. $30 ka mo. Sige, punta ka na doon sa pump number 1.
3: Ayan, pump number 1. Oh.
2: Magkakarga ka kahit na lampas na gusto mo, $40 ikarga mo, hindi pwede. Dahil hanggang 30, titigil na yung pump, kumbachero.
3: Dahil yun lang ang binayaran
2: dahil
3: mo.
2: Dahil yun lang ang binayaran. Kumbaga, prepaid, bayad ka muna. Ito, makakatakas talaga to dahil kinargahan ka muna.
3: Ayaw nakakargahan mo, ganun. Pwede kasi marami din na hindi kumbachero. Yung kakargahan ka muna, isesenyas, one. Tapos nakikita nila dun sa nakikita nila dun sa counter, sa cashier. Kaya pagpunta mo, babayaran mo na yung kung magkano yung kinarga.
2: Meron naman akong napakargahan, yung credit card ang ginamit ko.
3: Ayun, credit card.
2: Yun, sasaksak mo muna yung credit card mo. Saka, kumbaga, bayad ka na rin. Bayad ka na rin bago ka magkarga.
3: Kaya lang, kapag dito gagawin nga, mawawala na naman ng trabaho yung mga...
2: Maawain ka rin naman masyado.
3: Alam mo naman tayo.
2: Maawain ka ba o tinatamad ka lang?
3: Tinatamad lang talaga. Samantala, patay ang isang 75 anyos na lolo habang 7 ang sugatan makaraang pagtatagain ng bolo habang nasa lamayan sa Piat, Cagayan. Sa ulat ng pulisya, nasa lamay ang mga biktima nang bigla na lamang sumulpot ang isang 27 anyos na lalaking suspect na may dalang itak at saka ng habol ng taga. Napag-alamang dati nang may mental health issues ang suspect. Naku po, ayun. At ipinasok na rin ito sa mental, ngunit nahinto na sa kanyang gamot. Agad namang naaresto ang suspect at ngayon nasa custody ng mga otoridad. Wala kang kalaban-laban sa ganun, ano?
2: Talaga. Mong, si Mariano kaya.
3: Mayroong may diferensya. Kahit sa kaso, sa korte.
2: Wala ka rin laban
3: dyan. Wala kang laban dyan.
2: Mga kalusot yun.
3: Kaya ang pan na lang dyan talaga, takbo.
2: Iwasan mo na lang.
3: Kami
2: toyo.
3: Ay, nako.
2: Isinasapinal na ng DPWH ang kontrata para sa 7.94 billion pesos na Boracay Bridge.
3: Mm-hmm. Kung matutuloy na
2: ito. Sinasapinal na . Ang naturang proyekto ay inaasahang magkukonekta sa Boracay Island at mainland Malay Aklan sa pamamagitan ng 2.54 na kilometrong tulay.
3: Mm-hmm.
2: Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi lamang mga turista kundi maging mga residente at mga manggagawa ng Aklan ang mabebenepisyuhan ng itatayong Boracay Bridge. Giit ni Castro, Enero 2025 pa nang maaprubahan ang nasabing proyekto. At nakatakda na itong i-award sa San Miguel Corporation. Yung pala, sila pala titira nun. Oras na maayos na ang kontrata.
3: Yun. Binanggit
2: metol
3: ba
2: yan? Metol gate?
3: Oo, tsaka binanggit ba ni... Palagay ko metol yan.
2: Metol.
3: Kaya binanggit ba ni Auntie Claire kung anong gagawin naman doon sa mga nagbabangka na napakaraming umaasa sa pagbibiyahe ng mga turista mula sa mainland papuntang Boracay. Ang dami nun, kumbachero.
2: Naalala ko din yung mga gas attendants. Ano ba gusto natin?
3: Pwede. Dali na, palakausap. Inaasahang maaabot ng Bureau of Customs ang makasaysayang 1 trillion peso collection mark nito ngayong taon. Tiwala si Customs Commissioner
4: Ariel Nepomuceno!
3: Na posible ito dahil sa magandang momentum ng customs sa pagsisimula ng 2026. Sa record mula Enero hanggang Abril ay nakakolekta na kaagad ang BOC ng 325.8 billion pesos. Mas mataas ito ng 11+ billion sa itinakdang target para sa nasabing panahon. Record-breaking din ang koleksyon ng ahensya nitong Abril na umabot sa 86.4 billion na siyang pinakamataas na buwan ng koleksyon sa kasaysayan. Ayon kay Customs Commissioner
4: Ariel Nepomuceno,
3: bunga ito ng pinahinting
2: shot kagad yung mga taga-TV natin.
3: Ayos. Bunga ito ng pinahinting valuation practices, monitoring system, tuloy-tuloy na digitalization ng mga proseso sa customs, pagsugpo sa revenue leakages at pagpapabuti sa transparency sa pamamagitan ng integrity, accountability and modernization program sa loob ng ahensya.
2: Pitong maliliit na Iranian military boats ang pinalubog ng Amerika sa panibagong bakbakan sa Gulf Region. Kasunod ito ng paglulunsad ni US President Donald Trump ng Project Freedom Operation na layong buksang muli ang Strait of Hormuz ayon kay US Admiral Brad Cooper.
3: Oh, si Brad Cooper? Oh, artista yan ah.
2: Di ba ito yung...
3: Kapartner ni Lady Gaga.
2: Ni Lady Gaga. Saka kwento eh, ito yung sniper.
3: Oh, yan, yan.
2: Sniper to. Ayon kay... Nag-admiral na pala to. US Admiral Brad Cooper.
3: Kaya pala matagal na natin hindi napapanood.
2: Oo. Oy. Tigilan mo na. Tigilan mo na 'yung gera. Gumawa ka ng pelikula. Ayon kay US Admiral Brad Cooper, ang operasyon na kinabibilangan na humigit kumulang 15,000 sundalo, mga destroyer ng US Navy at mahigit 100 sasakyang panghimpapawid at pandagat. Sinabi na ni Cooper na siya nga pinuno ng Central Command, matagumpay nilang napigilan ang lahat ng banta mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps, kabilang ang missile at drone attacks.
3: Samantala, nakarating na sa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte upang bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ito ng kanyang overseas trip mula May 2 hanggang 15. Sinabi ng ni Bibi Sara na maayos ang kalagayan ng kanyang ama at wala naman siyang jet lag. Bukod sa Netherlands, bibisita rin ang Vice Presidente sa South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom.
2: Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna.
3: Ito po si Jerry Baha.
1: Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
3: Ay, ay, ay. Sa mga taga-barangay West Crame, San Juan. Aba, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, anumang gadget ang gamit ninyo sa pakikinig sa DZRH. Dahil andyan ang ating malakas promo kasama ang Pride Detergent.
2: Yan. Ayan,
3: para kayo ay manalo ng limpak-limpak na salapi.
2: Ganyan kami.
3: Ayan, tinan mo na yan. Mm-hmm. At may mga goods pa at kung ano-ano pa.
2: Yan.
3: At syempre, para kayo ay...
0: Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day?
3: Ayan.
0: Para manalo ka ng DZRH Mini Component. Eto na!
3: Para inyong makamit ang ating medium component, ay kailangan matanda ninyo ang ating word of the day na menu.
2: Menu.
3: Aba, ayun, sa Tagalog pala ang menu ay tala ulaman.
2: Buti na yan. Tala ulaman.
3: Oo, tala ulaman. Ulam.
2: Ulam.
3: Listahan ng ulam. Laxons report list several solons in tala ulaman.
2: Of possible charges.
3: Ayan. Menu of menu. Possible charges.
2: Yung pala yun.
3: Ayan. Menu. Ayan. Para magkamit kayo ng ating medium.
2: Bagong luto yan.
3: Ayan. Dapat ang mapuntahan ni Sherwin ngayon karinderia. Ayan. Ha? Okay, sa mga taga-barangay West Crame, lakasan na ninyo at andyan, pag-alagala ang ating malakas agent. Oras po natin!
2: Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Sampuehun, 6:38 na umaga.
5: Radyo Natin Nationwide!
6: Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.
7: Si Mommy at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Radyo natin
8: Nationwide!
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Hyper H!
1: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. 2-4-2!

0: Hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Protection?
2: Yaku!
1: With 8 billion live LCS?
2: Yaku!
1: That may reach the intestines alive!
2: Yaku!
1: Helps improve digestion and boost immunity!
2: Yaku!
1: With proper diet and exercise?
2: Yaku!
1: Kaya panalo ka dyan!
3: Yaku! Panalo ka dyan! Yaku! Every day! Every day, okay!
4: Humahataw! Humahagupit! Lumalatay na komentaryo sa himpapawid! Dos por dos! Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos! Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos! Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos!
5: Umakyat sa pinakamataas na antas sa loob ng tatlong taon, 7.2% ang headline inflation noong Abril 2026 dahil sa pagsipa ng gasto sa pagkain, pabahay at transportasyon na nagtulak sa consumer prices sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East.
6: Mas mataas ito kumpara sa 4.1% noong Marso at 1.4% sa kaparehong buwan ng nakaraang taon. Lampas din ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan lang ng 5.6% at 6.4%.
5: Sinabi ni Philippine Statistics Authority Chief Dennis Mapa na dahil sa tumataas na inflation, ang purchasing power ng piso ay bumagsak sa pinakamababang level nito sa nakalipas na 8 taon, na ngayon ay katumbas na lamang ng 73 centavos.
6: No, ganun.
5: Ang isang piso.
6: Yung piso, yung
5: halaga niya.
6: Yung piso noong 8 years ago,
5: 73
6: centavos na lang ang katumbas ngayon.
5: Mm.
6: Ayon kay Mapa, ito ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo simula nang umabot sa 7.6% ang inflation noong March 2023 dahil sa pagsirit ng presyo ng mga food at non-food indices.
4: Issue ng bayan. Katotohanan.

0: Hi, hi, hi.
1: Magandang morning.
0: Magandang umaga, bayan!
1: Bayan!
0: Ito po si Jerry Baha.
1: Ito po naman si Anthony Taberna.
0: Muli pong suma sa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhu! Kamusta kayo mga textmates, mga textpartners?

0: naman po eh. Hanggang sa may time na nagkakasawaan na sa paghahanap.
1: Sa tinamad na yung trabaho, tinamad na rin yung naghahanap ng trabaho. Hindi na sila nagkita.
0: Hindi sila nagkita eh. Kaya, ayun, yun ang kaya dyan umaasa ang tao sa gobyerno kung paano mag-a-eyeball.
1: Mag-a-eyeball, totoo.
0: Mag-a-eyeball ang naghahanap ng trabaho at ang trabaho. Ayan. At ang kita nyo ba, sumasapat doon naman sa mga may trabaho.
1: Yun.
0: Kaya nga, selos na selos ang marami sa ating mga minimum wage earners. Kung ano-ano nang napapanood ko sa
1: TikTok,
0: sa TikTok at Facebook kong bachero.
1: Mga reels. Ano?
0: Mga reels tulad doon sa Pantawid, pamilyang ano. Napanood mo ba yun? Na may bumibili ng ano yata yun eh. Serbesa yata yung binibili. Bibili ng serbesa yung sa 4-piece po kami. Sa 4-piece pa kayo? Libre na. Ayan yan. Tulong namin sa inyan. Alam naman natin ang mga 4-piece ay talagang... pulutan, baka kailangan nyo pa ng pulutan. Yung pang-sarkastikong pagpaparating ng sama ng loob
1: ng mga working class, nagtatrabaho.
0: At valid po 'yon. Totoo po 'yon.
1: Kung bachero.
0: Tunay na damdamin po 'yan ng marami sa ating mga kababayan. Kaya nga noon pa sinasabi natin, kung aayudahan ng tricycle driver, jeepney driver, TNVS driver, paano naman yung mga minimum wage earners na mga nagtatrabaho sa pabrika?
1: Yes.
0: Nasa manufacturing.
1: Kaya nga nagkukunta tayo kung bachero nagmumungkahi tayo. Bagamat yumungkahi natin, parang alam natin gaano karami pera ang meron ng gobyerno. Magbigay na sa lahat.
0: Meron. Oh.
1: Total naman alam na especially mas madaling bigyan yung mga nagtatrabaho na.
0: Yun.
1: Halimbawa,
0: yun nga sinasabi natin, mas masarap bigyan yung
1: kumakayod.
0: Kaya nga, diba, talaga yung pasarkastikong, kawawa naman kayo, mga 4-piece, sabi nung...
1: Alam mo, kumbachero, para lang wag naman kayong masyadong masuklam sa 4-piece, ano? Pagka pinag-aralan nyo po yung 4-piece, yung totoong konsepto ng 4-piece, ano, yung pantawid. Kaya nga salita, pantawid.
0: Pantawid. Ibig sabihin, hindi habang panahon.
1: Hindi habang panahon. Napakaganda po ng konsepto na to eh. Yung bang talagang mga nangangailangan, tutulungan mo para makatayo sila.
0: Ayan.
1: Sa sarili nilang paa.
0: At kapag nakakatayo na...
1: certain period lang ha.
0: Ayan, kapag natulungan na, adi... dapat nakakatayo na kayo. Kaya nyo na. Iba naman
1: ang
0: tutulungan.
1: Ang ganda po ng konsepto nito at ito naman ay hindi original sa atin. Ito po ay ginagawa rin sa ibang mga bansang katulad nating developing nation kung tawagin. Kaya wag po nating ipagdaramdam 'yon. Ano ba, gusto mo bang ikaw ay tinutulungan habang panahon? Mas mahirap na yung ganun pakiramdam mo
0: naging palaasa ka lang.
1: Magiging palaasa ka. Pero kapag ka yung isang tao dumaan sa napaka mahirap na kalagayan, kumbaga qualified ka dun sa pamantayan ng dapat tulungan, tutulungan ka, pero sa particular na panahon lang, at gagraduate ka doon.
0: Yun, may graduation
1: at
0: yan.
1: At kapag gumraduate ka na, yung iba naman ang tutulungan.
0: Kaya ito, dapat... makabalita na tayo at makapagbigay ng update na sa atin sa pagbibigay din nga ng tulong doon sa ibang mga affected. Lalo na ngayon. Ayan,
1: 7.2.
0: Pinakamataas na antas sa nakalipas na 3 taon.
1: 7.2, grabe. Ano, sinlaki ni Abdul Jabbar to.
0: Ganon kalaki, ganon katindi yan. At maaaring may mga pagkakataon, hindi ninyo mararamdaman yan. Pero... pag nagtagal pa ng ganito ang sitwasyon natin at hindi pa na-resolve yung problema diyan sa Middle East, lalaki pa yan. Jerry Bond, Anthony
1: Tavernas, Dos, Bachero, nagpapaabot lang tayo ng pakikiramay sa pamilya ni Daa, ano? Ginoong Dante Arevalo Ang.
0: Ayan. Ito po, sa Manila Times. Siyan po ang...
1: Chairman
0: Emeritus ng Manila Times at isang kaibigan namin ni Kumbachero.
1: Hindi namin makakalimutan tong
0: si Kadante.
1: Sapagkat Malaking... Si Carl Dante po ang nagpasuot sa amin ng costume ng Chinese sa akong pinicturan at saka siya tumawa ng tumawa.
0: At least napasaya ho namin ito minsan sa kanyang buhay.
1: Uh-oh.
0: Itong si Carl Dante nung kami magpunta ng Hong Kong at kumain kami sa isang restaurant.
1: Floating restaurant eh.
0: Oo, yung floating restaurant.
1: Diba, kumbaya?
0: Naalala natin na nung nakaraan eh, nasa na kaya yung floating restaurant? Nung mag-pandemic, nawala pala yun.
1: Nawala pala.
0: Hinila yata sa gitna ng dagat yun eh.
1: Kanto, kumbachero, kundi ako nagkakamali, 2003. Kundi ako nagkakamali, ganun katagal.
0: Ganun na katagal.
1: Katagal na, no? 2003 po yun, nung kami ni kumbachero ay... napunta ng Hong Kong.
0: Kami mga high school tayo noon, ano, kumbachero.
1: hindi mo ba naalala na muntik ka lang maiwan doon?
0: Oo, doon nga. Bibiyahe ko kami, naiwan yung passport. Naiwan ko yung passport dahil hindi naman kami biyahe ng biyahe. Kaya pagdating ko doon, ba't kailangan ba?
1: Ay, nakita ko kung paano pawisan si kumbachero ng malapot eh.
0: At si Carl Dante kung paano nervyousin din eh.
1: Ano, nervous dahil sa paalis.
0: Pero ang ginawa niya, pinahold niya yung aeroplano.
1: Matindi.
0: Matindi.
1: May isa pang pasero. Mga alaala natin.
0: Nung ando kami sa floating restaurant, akala naman namin ni kumbachero, kakain lang doon. Yung pala eh, eto, doon sa mga nakakapagpunta dyan sa Hong Kong, palagay ko, alam niyo yun.
1: Mm-mm.
0: Yung sa floating restaurant, tapos may damit doon, mother, di ba?
1: May costume.
0: Pagsusutin kayo ng costume, tapos pipicture lang kayo.
1: Pipicture lang natin.
0: Panentanggi namin ni kumbachero. Ayaw pumayag ni Carl Dante na hindi kami magsusot ng costume. Kaya hahanapin ko yung...
1: May picture kami, tapos ipinrit sa pinggan.
0: Inilagay sa pinggan.
1: Oo, may pinggan. Nakadisplay pa sa Nueve Siya pa yata. Nakadisplay yung amin na yun. Naku, nakakatuwa. Anyway, I'm sure marami pong mga masasayang kwento tungkol kay Carl Dante. Siya po yung bumili ng Manila Times noong 2001.
0: Ayan, oo.
1: Siya po ang naging publisher ng Manila Times noong 2001.
0: Pawala na sana noon ang Manila Times.
1: Malapit nang magsara ang Manila Times. Sinagip po ni Carl Dante. At
0: itong si Carl Dante ang tunay na tagapagtaguyod ng malayang pamamahayag.
1: Pamamahayag, yes.
0: Nakita natin na tayo'y saksi sa naging buhay ni Carl Dante. So sa pamilya Ang at sa mga kaibigan, kamag-anakan at sa buong Manila Times
1: na
0: nagmulok sa ngayon, kami po'y nakikiramay. May detalye ba, Mother, kung saan ang ano?
1: Wala pa yata.
0: Wala. So,
1: alaman natin.
0: Paparating ko namin sa inyo.
1: Mm-mm.
0: So, kami po ay nagpapaabot ng pakikiramay.
2: Ang mga kumbachero ng bayan, Katunying at Kajeri. Dos por dos. DCR Reach Number 1
3: na naman
2: sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula hanggang ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin D1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.

0: sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world-class quality.
2: ACS Farm H! Nationwide!
3: Isang kakaiba at nakakabilib na Wednesday morning sa ating lahat. Kakaiba ang isang pusa sa US matapos na maipit ito sa reclining chair dahil umiiwas itong magpatingin sa veterinaryo. Agad na rumesponde ang ilan sa mga otoridad sa isang bahay sa Kansas, US upang i-rescue ang isang pusa na na-stuck sa loob ng isang mechanical ng reclining chair dahil umiiwas itong magpunta sa kanyang veterinaryo. Ayon sa Overland Park Police Department, ang pusa ay desperado na makaiwas sa nakaschedule nitong check-up sa kanyang veterinaryo kaya ito ay nagtago at naipit sa mechanical na bahagi ng reclining chair. Dagdag pa ng otoridad, kinailangan pa nilang putulin at sirain ang isang bahagi ng silya at gamitan ang espesyal ng kagamitan para ligtas na maalis ang pusa sa pagkakaipit nito. Samantala, nasa maayos naman ang kalagayan ng pusa, gayunpaman ay kahit anong iwas na ginawa nito ay natuloy pa rin ang kanyang pagbisita sa veterinaryo. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Wednesday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3, dito ako, Bilib. Magandang morning!
2: Radyo natin nationwide!
4: Hi! Ito po si Ate Cheska ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako, Bilib.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo, may pabango?
7: Hindi, sis. Sansay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango. With regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda. Goodbye!

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
1: Hindi, sis! Sanlin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo, may pabango?
1: Hindi, sis! Sanlin G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
6: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
7: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, paggadapa, at muling pagbangon. Sa kanyang panahon, in his time. Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon. Sa kanyang panahon, hatid ng MX3.
8: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
9: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla. Abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
10: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via radyo natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isang dang istasyon ng radyo natin nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
11: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
12: News Talk Radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
13: Di ka na mahuhuli sa balita.
14: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
13: Saan mang bahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha, lahat hagib, mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide. Nationwide.
9: 7:08 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni partner Angelo Palmones, kasama niyo ang dalawang magandang
15: umaga. Yes. Maghahatid sa inyo ng magandang umaga. Kasama niyo po Cheska San Diego, Bobadilla.
16: Mga kasama rin po Ella ni Benzal.
15: Ito po ang ating headlines ngayong araw ng Miyerkules.
17: Radyo natin nationwide!
15: Nationwide! Tama pensya natin na May 6, 2026, araw ho ng Miyerkules ngayon. Ang inflation rate nitong Abril bumilis sa 7.2% ayon ho yan sa Philippine Statistics Authority.
16: Impeachment articles laban kay VP Sara nakarating naman na sa plenaryo ng Kamara.
15: Word war naman sa pagitan ni na Congressman Leviste at Executive Secretary Recto Sumiklab. Bagitong mambabatas, nagpasabog ng mabigat na aligasyon laban sa Little President.
16: Bilang ng mga Pinoy na umaasang giginhawa ang kanilang buhay na itala sa pinakamababang antas mula noong 2021.
15: Simultaneous rollout naman ng libreng bigas sa Metro Manila kasado na ngayong araw na ito.
16: Simpleng SONA, target isagawa sa Hulyo.
15: Ibig sabihin ba ng partner, wala nang magagown? Ano kaya yung ibig sabihin ng simple?
16: Baka yung sa kakanin, kakainin, tusok-musok.
15: Fish balls, etc. Philippine National Police magpapatupad naman ng three-strike policy sa insidente ng gas and run.
16: 75 years old na lolo patay, pito sugatan matapos pagtatagain ng bolo sa Piat, Cagayan.
17: Radyo natin nationwide!
15: Nationwide! Pwede po ay napapakinggan online sa pamamagitan ng radyonatin.com.ph, yung ating website. Patuloy kaming sundan sa aming mga social media accounts. Yan po yung Facebook, syempre, YouTube, at iba pang mga social media handles natin, partner. Sa detalye ng mga balita, sumirit na ho ngayon sa 7.2% ang inflation nito lamang nakaraang buwan ng Abril. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, mas mataas yan. Kung ikukumpara sa 4.1% noong March at 1.4% sa kaparehas na buwan noong nakaraang taon. Ayon naman kay National Statistician Dennis Mapa, yan na ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng mahigit 3 taon o simula daw ng March ng 2023. Lumampas din ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa pagitan lamang dapat ng 5.6 hanggang 6.4%, ibig sabihin mas humigit pa yung pagtaas ng mga bilihin ho natin.

0: Samantala, sumipa naman ang 6% ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado matapos ang serye ng mga atake ng Iran sa United Arab Emirates at sa mga barko sa Strait of Hormuz sa nakalipas na 24 oras noong Lunes. Dahil dito, pumalo ang Brent futures sa $6.27 o 5.8% na nagtapos sa $114.44 kada bariles. Tumaas naman ng $4.48 o 4.4% ang US West Texas o Texas Intermediate o WTI na pumalo sa $106.42 kada bariles. Ito ang itinuturing na pinakamalubhang escalation mula nang magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng US at Iran noong unang bahagi ng Abril.
1: Bahagya naman ho nakabawi ang halaga ng piso kontra sa dolyar at ayon sa Bankers Association of the Philippines. Nagzara ang palitan sa 61, sakit partner, 61.55. Nung sinasabi ito ni Partner Angel na sabi niya mag-abang ka lang, aabot ng 60 pesos yan. Huwag naman, gumaganon lang ako, gumaganon lang tayo. Pero ngayon, humigit pa po 61.55. Palitan ho yan kahapon, araw ng Martes. Bagaman hindi daw nalalayo, mas malakas pa rin naman daw yan. Kesa sa naging palitan na 61.56 na naitala nitong Lunes. Pero para sa atin partner,
0: masakit na.
1: Masakit na yon lalo na wala tayong dollar.
0: Oo.
1: O kaya kakaunti yung dollar natin. Wala masyado kasing epekto sa atin yung ganun eh. Pero dun sa mga siguro ang negosyo nila, ang halimbawa nag-i-import sila ng kung ano-ano.
0: Yes.
1: Ng mga raw materials para sa kanilang negosyo. Malaki ang epekto nito.
0: True.
1: Pero buti sana partner kung lahat ay OFW na tumatanggap ng US.
0: Oo, sana diba? Tumatanggap lang ng dollars.
1: Oo,
0: no?
1: Sa tumatanggap. Sa tumatanggap, okay yan. Pero doon sa gumagastos at namimili sa pamamagitan ng dollars, yung 0.01,
0: true, masakit.
1: Nasente mo yun kasi ang laki ng gagastosin mo, partner. Diba?
0: Kasi kapag nakonsumo yun, di ba partner, nagsama-sama yun, naku, magkano rin.
1: Multiply din yan.
0: Samantala, nakarating naman na sa plenaryo ng Kamara ang committee report hinggil sa articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kagabi ay nai-refer na ang naturang report sa House Committee on Rules na magtatakda naman ang schedule para sa plenary debate at vote. Nilalaman nito ang apat na articles of impeachment laban kay Duterte, kabilang ang maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, bribery at korupsyon at acts of violence kaugnay ng death threats sa mataas na opisyal ng bansa. Kinakailangan makakuha ito ng hindi bababa sa 1/3 o 106 na boto mula sa 318 House members para muling ma-impeach ng mababang kapulungan si VP Sara.
1: Meron naman daw isang linggo ang mga mababatas para aralin o pag-aralan ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Batangas Representative Jervil Luistro, binigyan ng lahat ng 318 members ng House Representatives o ng House of Representatives ng hanggang Sunday o Linggo parang suriin ang mga dokumento bago ang plenary vote sa May 11. Sinabi din ni Luistro na sapat ang 5 araw para mabasa at mapag-aralan ng mga mambabatas kung may basihan nga ba talaga ang aligasyon na betrayal of public trust. Dagdag pa niya, inaasahan na magiging handa ang plenaryo na bumoto sa itinakdang petsa at ipiniliwanag din ito na bahagi ng due process. At ito'y alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema noong July ng 2025 hinggil sa unang impeachment bid. Ayon sa ruling, kinilala o kailangan na mawigyan ang mga mambabatas ng sapat na panahon para basahin at pag-aralan ng committee report, resolusyon at lalo ng articles of impeachment kasama ang mga ebidensya dito.
0: Sa kaugnay na balita, aabot umano sa 200 kongresista ang suportado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mas marami pa anya sa kanilang o sa kailangang 1/3 ng kabuuang bilang ng mga miyembro ng Kamara para umusad sa paglilitis ng Senado. Ayon kay Ridon, inaasahang magmumula ang pinakamalaking bilang ng boto sa National Unity Party o NUP sa pamumuno ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa kasalukuyan, ang NUP ay mayroong 70 hanggang 80 members matapos lumipat ang ilang mambabatas mula sa Lakas CMD at

0: ibang partido.
1: Nabawasan naman ang pwersa ng lakas sa Christian Muslim Democrats o lakas CMD matapos yan manumpa sa National Unity Party o NUP ang tatlong mambabatas na kinabibilangan ng mga kongresista galing sa lungsod ng Maynila. Kabilang sa mga lumipat sa NUP sina Manila 3rd District Representative Joel Chua, Manila 1st District Representative Ernix Junicio at Manila 5th District Representative Erwin Tieng. Dahil dito ay 53 na, 53 na ang miyembro ng NUP na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronaldo Puno.
0: Iginiit naman ni Vice President Sara Duterte na nananatili siyang matatag sa kabila ng anyay pag-iwan sa kanya ng mga kaalyado at kaibigan sa politika. Ayon kay VP Sara, sa ngayon ay humuhugot siya ng lakas mula sa mga ordinaryong Pilipino na nananatiling nakasuporta pa rin sa kanya sa kabila ng kaliwatka ng mga kontrobersiya. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag kasunod ng unanimous na boto ng House Justice Committee na pagtibayin ang kanilang report na nagdedeklarang may sapat na batayan para ma-impeach si Duterte. Bagaman hindi direktang tumugon sa mga aligasyon, iginiit ni VP Inday na nananatili siyang grounded sa harap ng mga kinasasangkutang issue. Kasabay nito, nagpaabot ng pasasalamat si VP Sara sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Pinoy na patuloy na sumusuporta sa kanilang pamilya sa panahong ito.
1: Samantala, niyanig ng mabibigat naman na aligasyon si Executive Secretary Ralph Recto sa privilege speech ni Batangas sa 1st District Representative Leandro Leviste sa plenaryo ng Kamara. Sa pahayag ni Leviste, direktang kinestyon nito ang ugnayan ni na Recto, Batangas Governor Vilma Santos Recto at ang negosyante na si Congressman Edwin Gardiola. Inamon din ni Leviste ang panig ng mga Recto na basagin ang kanilang katahimikan higil sa paggastos umano ni Gardiola ng mahigit 1 billion pesos para sa kampanya ng pamilya Recto kabilang na ang aktor at nooy kandidato na si Lucky Manzano. Tanong pa ng kongresista kung totoong malaki ang nagastos ni Gardiola para sa kanilang kampanya, ano daw kaya ang kapalit nito? Bukod sa pondo sa kampanya, isiniwalat din ni Leviste ang umano'y operasyon ng Refresh Gaming Corporation, ang operator ng Small Town Lottery o STL sa Batangas. Ayon pa sa mababatas, batay sa impormasyon mula sa mga lokal na politiko, sina Recto at Gardiola ang nasa likod ng nasabing kumpanya. Mayroon din umanong mga bookies o second table ang Refresh Gaming habang nanunungkulan sa gabinete si Secretary Recto at maliban sa STL daw ay tinitingnan din ang DPWH bilang posibleng pinagkukuhanan ng pondo ng nasabing alyansa.
0: Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 20 minutes after 7 in the morning. Antabayanan pa ang iba pang balita dito pa rin po sa radyo natin nationwide.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radyo natin
4: nationwide.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: MX3, dito ako bilib.
3: Radyo natin nationwide.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo natin nationwide.
0: At kung nagustuhan niyo ang napakinggan niyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
8: Wow! Amoy yayamanin!
9: Pati buhok mo may pabango?
8: Hindi, sis!
9: Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate,
4: putik, libag.
11: Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
14: ACS.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: My body.

0: Starwax ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan mo ng tubig, balikin tabang sahig.
1: Starwax, Starwax, Wax.
0: Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS! Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Buster Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
10: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
11: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
10: Crop Giant?
11: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
10: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
11: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
12: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
13: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
15: Ikaw ba'y nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Thiosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Radyo Natin Nationwide!
17: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
18: Sa balitaan, 7:29 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Bigyan taan lang natin ang ating report mula ho sa labas ng bansa. Suspect sa pamamaril sa White House, kinilala na at ang suspect naman sa White House Correspondents' Dinner Shooting, ginasuhan na. Dalawang magkaiba ito. Kasama natin si Joyjun Balerete Acol para sa detalya. Joyjun!
19: Kinilala na ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril malapit sa White House kahapon dito sa Washington, D.C. na si Michael Marks, 45 taong gulang mula sa Texas. Sa lukuyan, ang suspect ay nasa ospital at nasa serious but stable condition matapos barilin ang mga Secret Service agents sa likod at binti. Inaasahang sasampahan siya ng mga reklamong kriminal dahil ng assault on federal officer at weapons of violation. At si Cheska at Eli, matatandaan kahapon na mataan ng mga plainclothes Secret Service agents ang suspect na may dalang baril malapit sa White House bandang alas 3:30 ng hapon. Nang tangkang lapitan ng mga uniform officers, tumakbo ang suspect at nagpaputok ng baril sa direksyon ng mga otoridad, dahilan para gumanti ang mga Secret Service agents. isang 14 na taong gulang na bata naman ang tinamaan sa gitna ng palitan ng putok. Ang teenager ay nagtamo ng non-life-threatening injuries at kasalukuyan ding ginagamot sa ospital. Sa ngayon, inimbestigan pa kung may kinalaman ito sa tangkang assassinations kay President Donald Trump o kay U.S. Vice President Jenny Vance na ang motorcade ay kadadaan lang sa nasabing lugar bago mangyari ang putukan. Ang nasabing insidente ay nangyari mahigit isang linggo lamang ang matapos ang isa pang tangkang pag-atake sa White House Correspondents' Dinner. Ito nakalipas naman ng April 25 kung saan inaresto si Cole Thomas Allen. Ang suspect na ito na si Cole Thomas Allen ay kinasuhan na ng U.S. District Court ang kaso ay attempt to assassinate the President of the United States o pagtangkang patayin ang Presidente ng Amerika, assault an officer or employee of the United States with deadly weapon at transportation of firearms and ammunition in interstate commerce with the intent to commit a felony at ang discharging a firearm during a crime of violence. Sa ngayon po ay matindi po ang red alert status sa loob at labas po ng White House at dahil po sa mga bantang iyan. At yan po ang update live mula po dito sa Washington D.C., USA. Ako naman si Giorgio Valerity. Ako lang Radyo Natin 90.9 FM ang Northern Summer. Nagulat para sa Radyo Natin Nationwide, Worldwide.
18: Joy June, yung security dyan, kamusta ngayon? Naka-heightened alert ba sila? Naka-red alert? Lalo na ito sa mga bahagi malapit sa White House?
19: Red alert pa rin ngayon, Ate Cheska, Eli. Dahil sa mga bantang pagtatangkang assassinations sa Pangulo ng Amerika at sa ilabang pang mga kabinete ng Amerika. At yung binabanggit ko kahapon na three-layer na mga bakod sa paligid po ng White House, at ito po ay dinagdagan at tinaasan. Yung unang layer, tinaasan po ito at nilagyan pa ng barbed wire.
18: May mga upcoming activities ba sa White House na either kinancel, pinospone, reschedule dahil yun nangyari nung nakaraan na nakapasok, di ba? Mismo sa loob.
19: Actually, sa hotel nangyari. Pero ngayon po ay mas mahigpit ang sinasagawang seguridad sa loob at labas at paligid po ng White House. Wala namang binabanggit pa na cancellations ng mga activities sa darating na mga panahon. Ang pinaghahandaan ngayon ng mga otoridad dito sa Washington D.C. ay ang 250th Independence Day ng Estados Unidos.
18: Oo. Yung kahapon ni-report mo na yung bala partner na tumama doon sa parang stray bullet, na-confirm na ba na galing yun doon sa suspect, hindi galing doon sa grupo ng Secret Service ng U.S.?
19: Walang binabanggit ang mga otoridad sa ganong sitwasyon. Pero sinabi ng director, deputy director ng Secret Service kahapon na ito ay galing sa suspect.
18: Sige. Ingat kayo dyan at update mo kami sa mga susunod na pangyayari at iba pang balita mula dyan sa Estados Unidos. Maraming salamat, Joy June.
19: Balik sa iyo, Ate Cheska at Ella.
18: Maraming salamat. 7:33 ang tamang oras po natin sa buong Pilipinas. Puntahan muna natin ang Calapan City, mga kawaninang pamahalang bayan ng Mansalay, dyan sa Oriental Mindoro. Aba, partner, sumailalim sila sa surprise drug testing. Alamin natin kung may mga na-surprise ba. Mula 96.9 Radyo Natin Calapan, kasama natin si Marlon Palermo. Marlon.
2: Magandang umaga. Pagkatapos ng flag ceremony noong araw ng Lunes, ika-4 ng Mayo, nagkaroon ng random drug testing ang mga kawaninang lokal na pamahalaan ng Mansalay. Ito ay alisunod sa direktiba ng punong bayan Ferdinand Maliwan. Ipinakita ng hakbang na ito ang mas mahigpit na paninindigan ng lokal na pamahalaan laban sa ilegal na droga sa loob mismo ng kanilang hanay. Ayon sa ulat, pagkatapos ng flag ceremony, isinara ang Mansalay Gymnasium at dito isinagawa ang gawain upang walang sino mang empleyado ang hindi sa ilalim sa bigla ang drug testing. Kaugnay nito, pinangunahan ni Dr. Christian Caringal, Municipal Health Officer ng Naturang Bayan katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency upang matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na pamantayan at alituntunin. Sa buwan, nasa 476 na empleyado ang sumailalim sa naturang aktibidad. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, Oriental Mindoro. Ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide.
16: Salamat Marlon. Samantala, dako naman tayo sa 89.5 Radyo Natin Naga. Mga residenteng apektado sa engkwentro ng militar at NPA noong May 3 sa Ragay, Camarines Sur, paisa-isa nang bumabalik sa kanilang mga tahanan. Para sa detalye, ihatid sa atin ni Mafe Mariscal.
20: Diyos, marahay na aga. Matapos ang ilang araw na pananatili sa Evacuation Center ng mahigit 50 individual sa Barangay Apale sa bayan ng Ragay, Camarines Sur, paisa-isang nagsisipag-uwian ang mga ito sa kanilang kanya-kanyang bahay. Ang mga taong ito ay siyang mga residente na naapektuhan ng nangyaring inkwentro sa pagitan ng mga sundalo at mga rebuilding NA noong nakaraang linggo, Mayo 3. Ang Barangay Hall ng Apale ang nagsilbing pansamantalang tirahan ng mga ito habang nagsasagawa pa ng clearing operation ang gobyerno sa pinangyarihan ng bakbakan. Kailangan na rin nilang makauwi dahil naroon ang kanilang kabuhayan at mga gamit personal. Matatandaan na nagsagupa ang mga militar at mga armadong rebelding grupo sa lugar na ang palitan ng mga putok ay tumagal ng halos 10 minuto batay sa inilabas na police report ng Ragay Municipal Police Station. Sa ngayon, inaalam pa ang bilang ng mga nasaktan ng mga rebelde. Wala pa namang nakuhang tawan sa encounter maliban na lamang sa mga patak ng dugo. Ayon naman sa isang opisyal ng Philippine Army sa kanyang panayam sa media. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natinaga. Ako po si Ma Perigori Mariscal nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
18: Maraming salamat sa matalang inaugurasyon ng mga proyektong tulay at ng Malagnat High School sa Kalinga na katakda ngayong buwan ng Mayo ayon kay DPWH LKDO District Engineer Ruby Uyam. Makibalita tayo sa detalye muna 103.7 Radyo Natin Tabuk. Kasama natin si Hilda Cordell Chico. Hilda?
21: Naimbag na bigat, kinumpirma nga ni DPWH Lower Kalinga District Engineering Office Ruby A. Uyam na nakatakda ang ilang proyekto na inagurahan ngayong buwan. Ang pamahalaang panlalawigan kasama ang buong komunidad ay iniimbitahan sa inagurasyon ng mga proyekto ng tulay sa Barangay Nambaran at Luyukan sa Mayo 11 ng taong kasalukuyan. Isang karagdagang aktibidad pang inagurasyong nakatakda din sa Mayo 15 para sa proyekto ng Malagnat High School sa Pinukok, Kalinga. Sinabi niya na ang pagpapaunlad ng infrastruktura ay naglayong pagbutihin ng mga mobilidad, palakasin ng mga pampublikong pasilidad at suportahan ang pang-ekonomiyang pag-unlad dito sa probinsya ng Kalinga. Ibinahagi rin ni Engineer Uyam ang mga update sa ilang pangunahing proyekto sa pakikipag-ugnayan sa pamahalaang panlalawigan ng Kalinga. Kabilang sa mga proyekto ang Kalinga Museum na kasalukuyang isinasagawa ang mga gawain na ng paghuhukay. Isang multi-purpose building project na nakaranas na ng mga issue sa istruktura matapos makita ng mga inhinyero ang isang siyam na metrong kondisyon ng lupa na maaaring mga ilangan ng posibleng paglilipat ng site at ang kasalukuyang konstruksyon ng sports complex na kasama sa pagpapalapad ng oval track. Inulit din ng DPWH Lower Kalinga District Engineering Office na ang pagpapatupad ng mga proyekto sa infrastruktura na nagkakahalaga ng 1.4 billion na sumasaklaw sa 73 proyekto sa infrastruktura sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act na nakatakdang i-procure. At siya ng ulat mula rito sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Ito si Hilda Cortel Chico para sa Radyo Natin Nationwide.
18: Salamat Hilda. Samantala, kasalang bayan sa Sablayan Occidental Mindoro isinagawa sa dalampasigan ng Sitio Pandan Barangay Claudio Salgado. Wow. Habang nakasakay sa mga balsa.
22: Galing na kasi parang destination wedding na with a twist partner.
18: Yes.
22: At kahit hindi February.
18: Mm-hmm. At kahit hindi... Ano, June ba yun? Yung mga kasalang ano, oh, diba?
22: June, February, pero ngayon, aba, summer.
18: Oo, Mayo, diba?
22: Hindi ka mainit na mainit. Mainit ang pagmamahalan, partner.
18: Yes, yan ang balitang ihatid sa atin ni Maynard Kawili ng 100.3 Radyo Natin sa Blayan.
23: Ng umaga, Pilipinas, 11 magkapareha ang sabay-sabay na ikinasal sa Sitio Pandan, Barangay Claudio Salgado, sa bayan ng Sablayan noong May 3, 2026. Pinunahan ni Mayor Walter Bong Marquez ang seremonya na isinagawa sa dalampasigan at sa ibabaw ng mga balsa sa bukana ng dagat kung saan nagtatagpo ang Biga River, Patrick River at Sabang River. Ang mga balsa ay ginawa ng mga Person Deprived of Liberty o PDL mula sa Sablayan Prison and Penal Farm. Ayon pa sa pamalang bayan, bahagto ng plano ng alkalde na isulong ang Sablayan bilang isang emerging destination para sa mga natatanging kasalan at ecotourism activities. activities. At yan ang balita sa oras na ito mula dito sa 103.3 Radyo Natin FM Sablayan. Ako si Maynard Kawili, katuwang ang Philippine Information Agency Occidental Mindoro, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
17: Radyo Natin Nationwide!
16: Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 40 minutes after 7 in the morning.
0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radyo Natin
3: Nationwide!
4: Simply G, simpleng ganda.
24: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin
3: Nationwide!
24: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, tapat po sa inyo.
1: Radyo Natin
3: Nationwide!
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo, may pabango?
7: Hindi, sis! Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
8: Simply G, simpleng ganda.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
1: ACS. Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila. Lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din. From unique toothpaste with Max Protect Formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-Alaga ng breath kaya fresh ang hininga. With regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
2: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kesa ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Jelina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Wow! Amoy yayamanin!
7: Pati buhok mo may pabango?
6: Hindi, sis!
7: Sunshine G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
8: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
9: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Simply White Green and Papaya Whitening Soap and 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20 helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julian San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
6: Simply G. Simpleng ganda.
8: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher. Easy Hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
5: Jelina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, balik ko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Rádio Nati Nation.
1: Balik tayo sa Balitaan, 7:47 ang tamang oras sa Pilipinas. Kasama niyo pa rin po sa ngalan ni Partner Angel.
2: Makakasama pa rin po Ella ni Benza.
1: Isang araw daw partner, solo ang ating partner na si Partner Angel. Natatagdagan yung ating mga reporters. Dalawa na ang Angel na reporter. So, tatlo sila nung Lunes. Ayan. Yung isang Angel natin na girl.
2: Yes.
1: Tapos si Angel natin na reporter na boy. Mm-hmm. At syempre si Partner Angel. So, tatlo silang nagtatawagan ng Angel nung Lunes.
2: Yes, Angel.
1: Good morning sa mga Angels natin. Inirekomendahon ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Chairman ng Blue Ribbon Committee, ang pagsasagawa ng preliminary at fact-finding investigation laban sa tatlong senador at iba pang mambabatas na nauugnay sa flood control scandal. Sa kanyang speech, inilahad ni Lacson ang Chairman's Progress Report na nagdedetalye ng mga natuklasan. Sa itinuturing sa isinasagawang imbestigasyon ng committee hinggil sa nasabing anomalya. Kabilang sa mga pinaiimbestigahan ng committee chair para sa kasong malversation ay sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Francis Escudero, dating Senator Bong Revilla na nakakulong na ngayon partner, dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico at Mitch Cahayon. Kasama din sa listahan ng mga dating opisyal ng gobyerno, kabilang sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan, mga opisyal mula sa DPWH Bulacan at Oriental Mindoro. Binanggit din sa ulat ang mga tinagurian na intermediaries o tagapamagitan, gaya ni na dating Education Undersecretary Olaivar, negosyanteng si Maynard Ngu at iba pang individual tulad ni na John Paul Estrada at Mark Tiksay. Pinasisilip din ang mga pribadong kontratista, lalong-lalo na yung top 15 awardees ng mga flood control projects. Kabilang dyan ang mga kinatawan mula sa St. Timothy Construction Corporation, Wawa Builders at IM Construction Corporation at Darcy and Anna Builders Training. Maliban kasi sa malversation, inirekomenda din ang case build-up para sa direct bribery, plunder, anti-graft and corrupt practices act at money laundering at bid rigging collusion.
2: Samantala, binuweltahan naman ni Executive Secretary Ralph Recto si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng sunod-sunod na aligasyon nito laban sa kanya. Sa kanyang social media post, binasag ni Recto ang kanyang katahimikan at tinawag si Leviste bilang natural-born liar, bitter brat, deranged and dangerous person at narcissist. Ibinunyag din ni Recto ang mga serye ng tangkang panunuhol umano ni Leviste upang paboran ang interes nito sa politika at negosyo sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Recto, sa unang pagkikita pa lamang nila ay nag-alok na umano si Leviste ng 400 million upang suhulan ang kinalaban nito sa politika para umatras sa kampanya. Tinanggihan naman umano ni Recto ito, pero hindi nagtagal, itinaas pa umano ni Leviste sa 1 billion pesos ang alok kapalit ng pag-urong ni Governor Vilma Santos Recto upang siya ang humalili. Umiyak din umano ang nanay ni Leviste na si Senadora Loren Legarda habang ginagawa ito ng kanyang anak. Gayunman, muli umanong tinanggihan ni Recto ang alok at tangi ang respeto niya kay Legarda bilang dating kasamahan sa trabaho ang naging dahilan para hindi niya isiwalat at kasuhan si Leviste. Bukod sa suhulan, inakusahan din ni Recto si Leviste ng mga sumusunod: pag-interes sa libu-libong ektaryang lupa sa Nasugbu, pagkakaroon ng 24 billion na utang mula sa mga ghost solar projects, paggamit ng troll farms, AI operations at vote buying sa Batangas para manira ng mga opisyal. Nilinaw din ni Recto ang pilit na iniuugnay na mali siya sa kanila ni Congressman Edwin Gardiola. Giit nito, matagal silang naging magkatunggali sa politika at nagsama lang noong 2022 bilang respeto sa kapwa Batanggenyo.
1: 52 minutes after 7 in the morning, sa ibang balita partner, bibisita sa Pilipinas ang Pangulo ng Paraguay na si Santiago Peña Palacio sa darating huya na May 11. Layo ng kanyang pagbisita o pagdating sa Pilipinas ay palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa Palawakin ang kooperasyon sa larangan ng kaalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaasahan na tatalakayin ng dalawang leader ng bansa, Pilipinas at Paraguay, sa kanilang bilateral meeting ang mga oportunidad para sa enhanced cooperation and mutual development. Kapwa din magbabahagi ang dalawang bansa ng pagpapahalaga sa demokrasya, rule of law at international cooperation. Yan ang kauna-unahang presidential visit sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Wala nang maitatag ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong December 12 ng 1962 pa. Ngayon lang bibisita sa bansa. So, welcome to the Philippines,
2: yes,
1: Mr.
2: Enjoy.
1: President. Enjoy!
2: Ibinahagi naman ni Vice President Sara Duterte na nasa maayos na kalusugan ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatili pa rin sa kustudiya ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa muling pagbisita ni VP Sara sa ICC, sinabi nitong maganda ang kondisyon ng kalusugan ng kanyang ama, ngunit inaabisuhan pa rin niya itong sumailalim sa physical therapy. Nang hinga ng komento sa naging ruling ng ICC sa jurisdiction nito sa kaso ni Duterte, sinabi ni VP Sara na maluwag niya itong tinatanggap at ang pinakamainam na gawin ay paghandaan na lamang ang trial. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng dating Pangulo na litisin siya ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang War on Drugs.
1: Samantala, sa iba pa ring balita, dapat daw na matuloy ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMPOLS ngayong taon. Ayon ho sa third-party monitoring team, posible magkaroon ng mga problema at pagdududa kung hindi pa daw ito itutuloy o hindi pa matutuloy ang BARM election sa darating na Setyembre. Iit ni Henyo Marius, chairman ng monitoring team, magiging pahirapan muli kung magkakaroon na naman ng postponement dahil mangangailangan ng panibagong legislative approval para dito. Iniyak din ang tiyak din anya na magdududa na rin ang publiko at maraming magiging kuro-kuro kung bakit mauudlot na naman ang BARM polls kung hindi ito itutuloy na. Pagbibigay din ni Marius, mahalaga magkaroon ng eleksyon para makapili na rin ang mga mamamayan ng mga leader na nais nila ang mamuno sa BARM, lalo't puro appointment o pagtatalaga lamang ang ginagawa sa mga nakalipas na taon.
2: Tatlo naman sa bawat 10 Pilipino lang ang umaasang gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Bati ito sa survey ng Social Weather Station matapos na makapagtala ito ng 38% ng mga Pilipinong umaasang giginhawa pa ang kanilang buhay. Mababa ito kumpara sa 44% noong November 2025 at pinakamababa rin mula pa noong panahon ng pandemya noong 2021. Kasabay nito, dumoble naman sa 16% ang naniniwalang lalala ang kanilang buhay mula sa dating 8%, habang 32% naman ang naniniwalang wala nang magbabago sa kanilang estado at may 14% na hindi nakasagot. Bunsod nito, bumagsak ang net personal optimism ng mga Pilipino sa score na positive 23 mula sa positive 36 noong November. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 sa 1,500 respondents na may margin of error na positive negative 3%.
1: Samantala, nakiusap naman ang magkapatid na si Senator Erwin at Senator Raffy Tulfo sa mga polling body. Huwag na daw silang isasama sa mga susunod na survey para sa pagka-presidente at pagiging vice-presidente para sa 2028. O huwag nyo na raw isali ha sa mga survey forms. Ayon kay Senator Erwin, nagulat ang kanyang kapatid na si Senator Raffy nang mabalitaan ang resulta ng pinakahuling presidential reference poll kung saan tabla sila ni VP Sara Duterte na parehas nakakuha ng 46%. Bagamat positibo naman daw ang naging resulta, iginiit ni Senator Erwin na wala daw silang balak tumakbo sa mas mataas na posisyon sa susunod na halalan.
3: Gusto ko rin ng brother ko and myself, sana po, next time, wala po isama-sama yung mga pangatid po namin dyan, mga tatakbo, possible candidates, presidential, vice-presidential. Kaya ang plano lang po talaga namin, hanggang dito lang po kami sa Senado, kaya Senator Raffy was also worried last night, makita ko yung lumabas po sa media, sa social media kahapon, at sinasabi ko na kay Sir Sara, marami naman ang problema dyan, magpapasok na naman po yung mga buses, mga trolls, wala naman po talaga kaplano-plano ho yung kapatid ko, I was talking to him last night.
2: Sa kaugnay na balita, nilinaw naman ni Senator Raffy Tulfo na wala siyang balak ngang tumakbo presidente sa darating na halalan sa 2028. Kasunod ito ng resulta ng pinakabagong presidential reference o preference poll ng Pulse Asia kung saan tabla sila ni Vice President Sara Duterte sa 42%. Ayon kay Senator Raffy, ayaw niyang matulad sa ibang mga opisyal na matapos ang isang termino lamang sa Senado ay agad nang sumabak sa mas mataas na posisyon at kalaunay na bigo lamang. Giit ng senador, kontento na siya sa kasalukuyan niyang trabaho sa Senado at katunayan ay balak niyang tumakbo bilang re-electionist.
4: Pero I said it before and I'm going to say it again, wala pa akong balak na tumakbo as president sa 2028. However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, masaya niyo, re-electionist ako sa 2028.
5: Bakit mataas ang number niyo sa survey? Hindi ko lang change your mind, sir?
4: No.
5: Bakit, sir?
4: I'm very happy as senator, like I said. So, uh-huh. Ba't pa ako akyat sa higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. My elected officials, first term pa lang sila. And then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they failed.
1: So yan ang pag-uusap nila magkapatid partner na pareha sila na walang balak tumakbo. At least nag-uusap partner.
2: Yes.
1: Itong magkapatid na ito, hindi raw nag-uusap partner. Kinumpirma ng Malacanang na hindi daw nag-uusap sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang senadora na si Senator Amy Marcos sa loob daw ng 3 taon.
2: Hindi na sila nag-uusap.
1: Hindi na rin umano dumadalo ang senadora sa mga family gatherings ng pamilya. Tugon, yan ang tugon ni Palace Press Officer Claire Castro sa naunang sinabi ni Senator Amy Marcos na non-existent na umano ang kanyang relationship sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Castro, mas mainam na tanungin mismo si Senator Marcos sa dahilan ng kanilang hindi pagkakaunawaan kasabay ng pag-amin na nakakaramdam umano ng pagkadismayang Pangulo sa ilan sa mga pahayag na naririnig niya mula sa kanyang kapatid. May mga reels pa yan, partner, di ba, na napapanood natin na mismong si Senator Amy parang may mga patama. Minsan indirect, minsan direct din, partner,
2: yes,
1: dun sa kanyang kapatid. Akalain mo, yung 3 taon na pala silang hindi nag-uusap.
2: Kaya nga.
1: Sa mga reunion, hindi kasama si Senator Amy.
2: I-insert na lang siguro umaten.
1: I-insert na lang yung picture niya.
2: Edit.
1: I-AI na lang, i-edit na lang, partner. Sige, bago tayo mag-commercial break, health news muna tayo.
2: Para sa ating ulat pangkalusugan, ayan, kailangan healthy aging, ano, mga pagkaing dapat nga nating kainin at iwasan. Ihatid sa atin yan ni Fatima El Tayeb.
6: A healthy morning, Pilipinas! Aminin natin, hindi sapat ang mamahaling skincare, toner, at moisturizer para mapanatiling looking young ang ating kutis. Dahil ang tunay na sekreto sa glow up, wala sa cabinet, kundi nasa plato. Alam nyo ba na may pagkain na nagpapabilis at nagpapabagal ng ating pagtanda? Ayon sa Harvard Health Publishing, ang hilig natin sa mga processed meats, matatamis, mga prito, at refined carbs ay maaaring magsanhi sa chronic inflammation. Hindi lang ito nagpapatanda ng ating itsura, pwede rin ito magdulot ng heart disease at diabetes. Pero huwag kayong mag-alala dahil may paraan para i-slow mo naman ang ating aging. Ayon pa rin sa Harvard, ang susi ay tinatawag na plant-based healthy diet. Kung gusto nyo maging fresh hanggang sa senior years, damihan ang pagkain ng gulay, ng prutas at beans, mga nuts, olive oil at isda. At huwag din kakalimutan ang mga antioxidant superstars gaya ng berries, mga cha